Ganda kayong bili, nakajirilize na sa ang salitol, chiruli, kokin na nakwang, tokpatyok at kesya kaming kil, akuro sila lakwin na klaesh, na kinabili kahil nakakamalin sa estereo kerarte. Ganda, ay li, sa ito lehil nakakam chokeri, laish ni katsabila kabinel, sa salitol. Lahep kakal kasal chik lahep kakal to kulak salil lahep honal. Walay chana son na kulak chano.

0: Likako aan achten kwe utrelinkuam. Ting ashtesia kwe hohun mayeh lincho lat kakwa. Shbanak chapila chihuneli. Sa komunin. Sa shkavali Dios shukwabe kaholbe utsantil musike.
1: Hokantasha.
0: Chikwanta shakerik in lisimatan ulituktukilu silak na charik in di Dios di kachukwa. Utrik in likakwa Jesucristo.
1: Hokanakta shakakwikin.
0: Eskwas kuts in masasalechon.
1: Sa kachon.
0: Padyo siya likakwa Dios sa salikachon sa likutan a in domingo. Barkuit trahkuchik akwa tinangkili kakwa. Chakakebi likashik rabinki lusorbal akwikik rikin likakwa shmanakaan. Dinim shkwan kil chiruchi shkunil arin sa ruchi jor. Chokambi likokalo likwan korin. Kakanamak sa lishharta likakwa chishkunin likak reru na chinaku likachko sa likapabal. Kakanamak re likakwa rinakanak kuitishk e lishkakulan likungkung sa lishpabal. Chokambi eskwas kitsin. Anakwan la oli oke chishning enki liloklak mayeh ain. Chpengkwa chikapat skulbal likamak.

0: Tihoko. Akakwa chakostana rue plamos rikin lischabila lisimatan rela kusilal sa siyangke renak chan chalake bisho sa lishpa bale ute oy benin rikin rao unelikte ki ute kanak chitike bisho sa lishpa bale rikin la taklaom sa shkabali kakwa Jesucristo la kualan Likyo kyo kulina kwa bekin a koch ben, sash kunahili santil musikek ut aan Dios kunali kung e kuta.
1: Hukanta siyak.
0: Roy lang sa komunin.
1: Sa ebli domin kain li Jesus na korati na chirish li khalko kiru atin, resh olo bangkil chuku li shnimakwal kwan kilali Dios, utre katit nangkil chirish li tikilal utli ustana. Nashpaduli Dios, chikapiak sa komunil, chushayin na le, natangman sa rin nakter chakra, chirish litik chol utah ustad, chikapiak sa komunil.

0: Eskuas kuisin, nimlasai chalekhil choqe chiruli khonala nakwan, chiruli kutana nakwan kyo chikatinanki li apostol San Pablo, chirish chan roots akal naknangkoshtengka lisantil musiqeh. Talik chikyal naklisantil musiqeh hunelik nungkoshtengka naklaos kataw limahelal, skataw lichahilal, skataw lichahel, lisantil musiqeh maakun khonal nungkoshkana. Pagkarak na siya kay lisan Pablo anakwan, nakaan lisantil musiqeh hunelik chan natihok chikish. Kyo chikateng angkil, naklaos kataw li railal, kataw li mahelal. Utkokan akwi chan, nakmahun li ralash kahol na shkanap shkunes. Marela os katosla nakahunes kwanko. Marish katosla nakmani teng angke. Lisantil musikeh makutach kanap ta. La o an liningko nakto rikin lisantil musikeh. La o an liningko el chiru lisantil musikeh. Panakaan hunelik kwan ustas kataw li railal kwan chikateng angkil. Utkwan kutan akwi la o nak ingkana kanaw karut kapats relit kakwa. Naknachal kunak lish nimal ru chakilal sa likapen maray nimal ru likyahel. Ingkana kanaw karut ingkachin kanaw tihok. Nasaj sa kacholi tihok arut katyere likagwa utalik chikyal kuas kuisin na aan ng kakul sa likatyuam. Naknachal likyalek sa kapen, kachik ng koru chi ati nakrik ni kagwa at kuchrut katyere likagwa. Abanan lisantil musik eh hunelik na tihok chakchikish. Hunelik yo chi kateng angkil ut lisantil musik eh hakwi na shnauk arukwan sa likachol. Arukwan sa laj ola nakwan, charu laj ola nakwan, nakwan kat sa lihonala nakwan, lisantil musikeh na shnaw laj ol, chanru nakshatchala rin, machiancha laj ol nakshatchal, machiancha laj ol nakyokach panukil laj anghel, kutan saken chiru, lisantil musikeh. Kokanak mokonaruta at kamukki chiru lish musik li Kristo, mokonaruta, aan kutan saken chiru chishkunil, marela o kyoko chishpanungkil, lima hoil na lep koshkia aan. Mare kyoko chishpanungkil, lik aruna rah liru chichoch. Mare kyoko chishpanungkil, lik aruna kah la o, linakulak chiku la o. Awanan, kwan lihonal, anak kwan lihonal, naklaata akosh larish, nakmukwa hunes takwangkat. Kwan an lisantil musik li Dios chateng angkil. Utkokan akwi li San Pablo siya sa israkik. Nakok alo la o lahsantil pap anel chan mokokahunes na kwan ko. Kwan an li kateng angkil na chal rikin lisantil musik li Kristo. Kokan kwas kwitsin katyalak li kake chistikpal lima taneh li nashkeke li santil musiqeh. Panakaan maakun khonal kaik ala o nakwanko kahunes. Hapan li santil musiqeh pan ali nateng angke chishpanungkil chishkunil lishkanghel li kakwa. Hokan kwas kwisin nimlasail cholekhil chokere chiru likutan na nakwan.
1: Antio Shreli Dios. Nakep li Kristian kwa nakep chishkunilep. Ikulun di kuin ki brush na le ut ke haye ke sertis hunil di chabi la kuin salidu min ki nume yo ko chak chira min ki li khalko ki ru atin chirish la akunel tanah kwan yo ko chira min ki li khalko ki ru atin chirish li ki akpim sali akuin na atinak chirish li tu ame anah kwan na sali ka komunil kon ke li usep chol utop kon ke bakwiri ti be chol Chapi lesin na sholop chikuwa na kwan na klirak paatin ingka na kulak chihumpat. Tukta kulak panishonal Nakhunah kuilah rakol atin utrik ina an kualish rakik ebukutan. Choshakliya sa komunire roib eningilish chaw ila sili Jesus, tobi chaang rik ini aleluya.

0: ebal kau tanak kira nak ingka tak ik lipim ain ingka tanung tak lipim ain sino kenas kanap li chapil akuin anak kishmanuli Jesus shosh kanak kaya kaku ich kahuniloli kwan korin mahunelik chapil tabili kajuam esnap eh kupa beng esah Kristian esah sumsu ay nak kaya aru li ikyak chapil kwan salatuam ut aru li ikyakil lingka us salatuam hakos la kakir salikatuam tsaka hunkali kwan korin spen spen li trigo narunak chapil li trigo salikatuam chapil ikyak kwan kikin abanak na chal li kyalek salik angel salikatuam Aach chokesh kol balqim honak la Jose kitale krish ban hun li ish ot kishire tatyokla kuikin inkash banak li kakwa kwang kuikin wirasa li kakwa main mat kanaw li taklang saeb li kakwam chikahunilo li kwangko arin Anak kuli tak aku selasa li kacuam cika kunilo. Mana kanau sti palet li kok kuanta nak kanau kuanta toh mahi nak kanau. Anak kuli tak aku selasa li kacuam. Aru li kui kuan li cabil ikyak sali kacuam ing atoruk cit anek. Pero chan kiruta ke chani chiskunilain nak ingka tak akul chiskunil. Lit anek sa likatyuam, rikin tihok. Kahwi rikin li tihok, rikin li bantyosin chiru li Dios, toruk shnum sinkin chishkunin li kakriru. Kakos lakwi sa likatyuam, li kip ahpim ain, li ikyakain, li kaus li shcho, li maus kikulang chishmanu kilain, Okay na kuna kek usa le kyuam la esli sumsukesh. Nak na keti sa nak chakle chol mak a chak kilal na kek erib sa tin sa sumkup chishkuni lain kwa kesh sa le hum kabal. Chakereta la kuna a chik sa sa la hum kabal. Ing a chik na siyakwe par shikre la kana marak la pelom la di kana Ing aci na keke ciripil erip ak cho ci ok li ikyak li maus ahpim salehum kabal. Shakwish ko olihun, chalihun, kolunihun, salehum kabal naranas ye ak shamok cik li kip ahpim ahin. Nikita wiru cukin siya bal kejian. Hay na kwili nak na okun li mausilal salehum kabal. Mag-a-chik li sa'il kwang salihun kabal. Utay na kwili tento takil, achang kiru terile blekok akwim akwilaesh. Liko akwim kain ane bleralalek ahol akwilaesh na beh yu kwa beh. Kwi na kenaw shkire sinkile yuam chiruli kakwa Dios, tenaw shkire sinkile deralalek ahol chiruli kakwa Dios. Anak ko na kuy sa itcho lahi chokereli kwan kesharin. Toh na kesukwaru li kakwa Dios, toh na kera li kakwa Dios, toh na kekanap le ityuam rikin li kakwa. Shpenshben li tingkie. Kuing atas tiho laesh na beh yukwa beh. Kuing a na kek uchirwe le ralal ek ahol ain. Yoko chisachk. At yoko chisach, kachin, kachin. Lain ni kultika ni awelita. Utsaib ni kutan na ina kuis, yok, shink erretal. Shbanak, shinkulak sa hun li hun kabal, shinesh, pok, padre, kak na ta chik, kik in, ta ako sop, ta si chali ka hun kabal. Us, shinulak chi rosop, ta sinkilish hun kabalep, li ochoch, shorake rosop, ta sinkin. Padre, makikwa ta chik, toh ta tilan. Us, chali padre. Wing atin manu, nasi, ay, kata kuing kas ng chumano ni padre, bueno, chumano chishkunil. Lain si nakskwili kung kabal ain o kucho kiti siyabal anili kung kabal ain kakwili limak yung siyabal sineskechi kuak pero chiskunile li familia ang aru kuan rikinem na kani kikosla laish chiskunile kuan kep li celular choke chikuak choke sa celular choke chikuak choke sa celular lain shinke sa honal aan lais naksalinchoni awelita lish mamali mama alis santi rosario na chinak amsaro takil chilchot dish rosario ki ali bashko shokcha atinash kanash tur nikili santi rosario shakhe cha atinash tiki ku chikli shtiho nikili santi rosario chinao sain salikat yuam lish na bechu kwabeh kwa nakinka chiki masika na kwan nak ebli kok alto kok e choke chichia makna ke chikli celular sa ruke hanchik li celular li na beha celular yo chisk ire sinkile le ralal ne ke sut iko na beh tu kwa beh li celular mokosa ta ko ein le na beh tu kwa beh sele ka tu am la ola chi ak yo chi ok ka in ta ku la na kwan osla makarup le celular sele khun kabal Cuando aquí la oca ya, con el celular chiru, con chak chirish, con arini, taquil parte que cuál li mensaje en la escuela li hun hun. Ahí na aquí lita kakosla, kui kakere tal kui koke chak li información chikulun kik in, mak a ta kakui diratin li kakwa Dios. Mukok teresh taubal diratin li kakwa Dios. Chukokambi, chakachali kake, chikik sali kapabal konak hun li khalko kiruati na sheli Jesus li mostaza hun orol chi mostaza vira heri lom ru li mostaza kual kachin hun china tsukul china usak vinak na she li ratin li kakwa Dios li che aiche nak ik wal cham nak ik chiru chishkunil unak nashk eli ru na pale pa kui li ko shul na ke chal na ke suku sa li ru e pa in usrahan na kli katyuam la oli kwan koarin te chal li ka komon shpa li ka kwan hik ing alinao me kyalom ing kyalom la in kwan li kaskits in usta ing anakanawiru Pero sa likuan chiskat sa tatratina. Pero kwan kiba kuinak ta usta ta nauru la kwa sa kwitsin. Pe chan chan na kos kos na ta kilk a sa kwan chiskat. Ata kiru ta kire at se kyal ta tsumechak. Ata kiru ta chantara kiru ta kwa atinash manak a sa na atinak. Chan kiru nak te chali kaskits in honak lich ina mostaza kyalak akreru li ko shul na ke ulun sa shpen na ke shtawli sa ilish chor hay na kuira kabanula o chikuch kibirkip arin saru chi jor holesh na pehtu kwa be nak na ke raep le ralale kajonak na ke chal sa li eskuela nak na ke kulak makiku na kulak kakinarilaku ak kyo trahlak alungkim Hain ni chinaw sa kwe. Kaut, anak na ke reka, lishra pale. Kwing a na ke reka, lishra pale. Liralalik ahol. Mag a chokre, kwi kwang kataran, us kwi mag kataran, us. Hun li chabil. Hon asyel ikyak arin. Li mostasa, li chabil. Ikyak mostasa. Na ke chal e diralashk ahol. Nashkule chisasa chol utebli alal pek ahol pek na ke ok shkots bal rikine lishnalish chukwa li saich olehil li raich olehil na ke shkul li kokal hanain li chapil mostasa nashkesh saile li chol hokan bi chakak emi li saili kachol shben shben sale hum kabal rikine li ralale kahol ut sale chuam renak te shruh shkut bal li raok rikine aan. Juan Achtoshit, Rick Inet. likakomo. Spengkua, salat yuam, rikin la hunkaban, rikin la sumatin, utoha rikine chishkuni. Hanli po kwilokwi, salishaman ain, reshik, skutpal, nakyotyo li Kristo sa katyuam, utkaponakep chak likakomon, rikin ain. Terkosimilak li Diyos yukwabi, Diyos kaholbeik uli Diyos santil musike. Chancha cruz es chiclay que na kwa
1: kunel hun e kutan ho kanta sha. Po shakri sa komunir qater usil qapaban.

0: Kesh kwaskwitz incho tihok cholachin chiruli chayukwas, shbenebli kech kristianin, kokuili kech ahpap anelili kwanke kunsut kurubel chosha, shben kwali kwanke sarrahvalru, chotihok chirishli chayuam, chirishli le shtuam ahkwili hun kabal, chotihok chirishli kakomon limanel sakatyan, kwan seshkabahu nakrailal, seshkabahu lishti shilale bahkwit, chotihok ahkwit chirishli shekelali ka iglesia, lima aniep sakatyan. Unika komontis kami kape.
1: Aksoratinal de kagwa de kadios ala kwang hun chaber honal lakla oto chatinaka kwirikin cheka hun kala kwang sa kachol o kachere de kagwa hokan sa komunil choban tishin o cho saman chulul kapa at kagwa at kadios
0: nakabantoshia kwe at kagwa
1: nakabantoshia kwe ni makwal chochokil kagwa
0: likapopal sikbaru Salihachuam, Chak ere bukuchi kabal shrapale utri chilebre salikun kabal at kakwa
1: o kamia chukwa
0: eli tuktukila eli rao eli kuyuk salicholi kuinkli ishkat kakwa
1: ak obisinki khun ruchi chach
0: Le evangelio ay na kosh ok akwe skoshlankish skoshlankirish lihatyua Honak Eli rizinebri bain
1: Aksyon alain.
0: Sesmanu lima usila re akuila Jose. Aban nas kuyet na sa chef isma kut nas kame kuchik sa usila. Hoka na kota sa akut inat kakwa. Rikin li kama usila chaku cha sa chli kama kutos ay kuchik akuik in. Kuyket chus kunila kuala lak ahol. Kuyke chitihok, kuyke chilahin, kuyke chitamang chaku bie bat kakwa. Chak e re chis kunili negera. Salis juam li kumpu.
1: Di kuangkaya sa limahelal at kakwa at kadyos.
0: At kakwa chakwabita siya katsama o muchak ita siya kechis kunili na katsama chakusa siya kaba la kolali kakwa Jesu Cristo.
2: Kukanta siya. Chishilang kresh kewali kamayek to bichang ni kinipich kwan sa liperel 17 kamayek chakwa at katyukwa sa lipich reli misyon.

0: chocolate sa katkakwa chiruling kaus. Chaketa siyang lito ko kilo silal sa katyoam rin at ng kamila korkin lako silal mako ay chikto mako. O chocolate chiruchis kunilich ah kilana ko'y benilis ni mas chalikli kakwa Jesu Christ.
1: O kanta siya.

puts el cakak isaan. Awan ali patron kisumeh bukisian ka nisik na ilok kaya chan. Awtanang kesi kamo.

O kami komones, nachal ko ang kacheli kaus. Nachali na lebak. Manyal. Barkuan, barkuan na barkuan sa kalko ang kore, ayin, manyal. Ranak, abanan, kaya kama na kache, kwa na kailong kakosla, na akwan ko sa kalakso, tiyan na kole, ka. Kamarin na Diyos, siyolabang kitsa ko, nakaring Diyokos, siyolabal ka, laat, laim, lao, sa komonil, manyal. Abanan, Diyokos, akal, chi kauslak, manyal, chin nalibag, chi, chirek angkil, chi, chi, chan da kuiro tingere, manyal, na, chan da kuiro, na, Yoka chisik sa kunak li taksi wajan. Abanan ka ko si naksa tiki maki nga nauli eh ka ko si naksa tiki banan. Yatok si taksi, yatok si taksi, tiyal na nagat kulak sa shitok li taksi wajan. Abanan naksa kulak sa shitok li taksi ak ok ok chichi malaksat ok shibal. Abanan kaput na sinchal taksing pe manyan. Ah, uta na ko ni sinlo. Ko kaput e aran manyan. Ko ka na kwiri pa mal. Ko ka na kwiri ba yak li kau siri si na siri Jesus manyan. Na li na auman to kesa li domingo si man na kwan la akwinel. Kwan kes keli oskal. Kwan kes kela hebs kakal oskal ut la jebro kali ruchen konche khalgo kiro atina an meja linaske la jebska kali naske oskal utinaske li o oblokal oship tasal li rusilali li shespana kwili komon akiapan sa jishonilan maya sa jiskonilan kama jogo sewal bialin likinak salik ish likinak sirep be likinak sapek ane blikas kis inchen jal kumpa takwi nekere kas sa ichol mare siok salik apawal mare siat kula kamar kine blishaman misioner na jemam bial nak nak nasi kunak jo cakaran jo cak cipok sing kuan tabing kuan ingat tabing kuan tistauru kuan ingat tistauru kuan nas beres kung kau sepejal nas cakacali ot kuan kau lawli kaca kau ngaca kahkui nak kau reskrip ceris kahkui li karuta mang utak tosik cakal sali salik angel nak ngosik cenjan ni kacen na basut dia nak sekuan ni ni cali komon ni spen sut nak kekuan reli shaman taklak na cemat punya na mal kuem mereka khoisil khoisil cenjan ni beli sekali maka cik tamak oksirel ni sikikep salik alepan awana na keog sakal sa di kalibal, kechalak kwe bayak. Mare ke kauslak, mare ke stik apo nak sinchal. Ak ako li cherin, ak ako li kopet suk, srane ke stiw, ak ako li sulul, ay napal na keman. Utokan na kwe bayak ko na siya na kwan, bayar kaya li Jesus na si kanam, kwan na rin lakbawan na li di jare kompat nak pawan ne li joran dik sa sakik ta chak lak e jare li aku ngajik ta kyokre maskulo mengaskulo mata kwang mengka ta kwang salina khek chan ala ku ta rakok atin sa li she bene chan chan ni Jesus sali dal go kiro atin uje o te aran di karu kyo jis ho di gangil bi nak ingka kanau ho eto sa klao jabang kacelaka ke o tsashku tangil na takache wan kulak ke achik le kawajos tana okre manyal parto chanak e parto chanachong manyal.

kan sekali bi salirat ini dia senak kan likarus kabresi likarus cenat lekaku a Jesus nas kuce kosa kung kalho kiro atin manyal na kli la umba bayo arin sa lok na kruje chamare kung cenat suk manyal chapa na kung cenat sukan cho chi Cipek wajal, cisa a cina kunsuk si Kristian na in na kong ngece kwan li us kwan ling ka us wajal. Cabang kamana si ten choko cisik tok choko cisik tok kereta nak toso kulak sakal bar ku israk pal sakal li lo kulak sa skona li ka kamik. Aran cik tisya li kawajos li koli mal us kabano chan wajal. Aran tari wajal. Aran aram yak wajal. Nak sman nak wirak sakal sakal Kuiraktat kaltiko kung ngace mo ko akel darak nak na atinak sa kalkokiro atin na atinak sa kalkokiro atin sabanak na sinaw na likaroon na kach likaroon na kachuami uchan ruo lao hoitiak.